belegen jamena radio division national tchadien do ti radio tchad mo tan lawur ako dingur ma nana jartu pore ndo sirchando sirma kamru do captira radio tchad gel tigo nat jam dai ndi gannawe ya wala siyo ya ko jom wasla bon boy to raba hanawma senena do kan ma gana jom frigid be adai wasla boy tuma ga captira radio tchad digano frigid ma jax jil bonin gano nawma sanu kaino ma hay frigid ma bo ma bila su senena bon boy tu adai ma gar kaini ba jax jonani ndak frigid ba jax jina be lam tano ti cabin technique daw saram jax tuiki wako alfred jamin yepam no kubra ma abakar mamat adai jax micro jon creo menani andre digasu senenda adai na wi tuiki wako alfred ama hurtin jak menang na ka chuiki juma pap kalwa ka bloma sana din ga chu higna en lamno bay chu higwa adin na ka chuiki ana jak menang su senena chuiki bojol karo

ana dosen men do tuasko dai dad ko lega no ji ma dilna ji ma djon an wa ka no ji u ga artiste hu ga na en la ada dosen en ta no dosko bay me wara tiwla na wa da me de tumde ba yang ni na de juma xe ma na ta la ka no amando lewe dama e lay blam no dand ngarbo do lewe kid na lay blam no ma kid ngarbo la e bay ma ka no do raw mang din kuma raw igre tisu wa dai ton so do fermo ko chawragi yo ko so ju budi mo ka den do ka adi no ye na en lam no bay dosen wa dosko ka do le man way man de ngarbo do le dana inta kado may dan de ngarbo la bay ma kano ma ta hay ba din dugumbo do kadi dugumbo a ton son kayno se kal pondo do mo fa ka chao a ragi so ga hay gana amad bay do sen waj do asko kano kidol gimno do kal ko mu chao dugumbo dia din dugumbo anin bola mden bay din dugumbo ban wamba ama min mo ne kidmo din ji ma kano a dugumbo la bay yang de kana la adai no ka do din ma kayno dai fer blam so a sot do ka pasom kaiba ama duas go ano bay do sen do ando le danai da ding ma dun gar bon lai do le dan wa da ding ma dun gar bon lai kai somno ama dai wala tin lai blam no se nya do bay lai tin nya do bay frigi jong ja jir bay dai bi fil bay jong gi de frigi tum lai ama ando ay ba o kai di bay ding man bon mo a bay ding fin bo ando kam kai ding ma wo adai ma kan do yi o lu lai ma mu kai ding o ma kan do yi jar mo ya ga lar o yang me lai ga gi adai mu kai bay ding o ma do hi na ka so fer ga yi mu kai ma mai sula somba ama da kai din o ma ka dengar bo tu bo ti igrebo su senena do senita no duasko warande chon rdu ban min gildin men jon tumda

tani radio ngol de jokla bargo de fina gade fi chat ngate kayen ngate filin ase doriam kepe kayen glof don kumi kayen jigi galma bilian wursi ode ga jamen tani kayen ngate filin amna kayen hume la parfaide he fun masana awa vedi sumze la regule diglin vi gulial da gudan de l'interest gen ge glo kam kayen mi chwigi wa wa ko alfred kayen ta gulum hat wulit kayen ti kubra abakar mahmad taglo vedi ngom yom la ona lema kaf ma ilga ona mara do chat fet kayen ti fatime kaja malato glo fon tolom dane ki ni command le nala minano jabru mol koron vi lo vindi ki de beni ki masan non kafi kayen ni sa hlilini vi vedi lin azimeno kayen li kamat ke mi ga kayen alebo jama ronia kayle maqaf maliga haya dunyatna lebo ma hina gachat yani laleni hum vun fi hum on gain fam nga wala kayen job don mi kubra kayen glo fon li wuldan dan ani ana e kat wala maga ranul de fi sulu kanglo he hum de fayne suma senon qafin mi fam nga awa kanu de sulu kayen kayen doctor ma banan ka kayen e ngalo daniel kayen e kaskal matugo de daga jamen tanda kayen gorve suanga rene nul de humdalam le humdavi tombalbe damsu khainam ga doctor yon si sum zamin nul la ten ngolangeni nul de fi suluqna khain nul la de faade nul suluqan gen humdavi ngi sum masan non qafi nul de kisken migya khain kubra kartolam goyo

kigede be enigi masannun kafi ka enigi so kaiskal etinanaxe de dafan tugattami Abakar Jibrin Diadi ka yen joxɗiga bulama Mamad Hudina ka enigi sa etinanale bo saglo gale kundulu le bo kan kigede non kafi ka en kaske labara fi naxatmaxa tigan faitna awa labara fi naxatmaxa tigan danjeona ka burde kamatta ka eni ka en sama ambassadeur ha sama jun panade fi fok fi union européenne sama jumala amador chamser rico ka na mi kamatene to ka fum ga premier ministre alima halina ka en sama ni sama ka ni si ka la dans tous ya law ka bandr jar fok fi na de chat de fok fi union européenne ka en mi garam do yal mi ga bana de ni na klo fok ngol soa gota la union européenne na de chat ka bana va rend de bana de bu sai ba ba ka ni rfani mai chama tun wulya lodi ka en union européenne ko tule na de chat ka en gaflin ngolo ka en galave in velina le bu galave le kola le bu galave zoom na le bu galave sa politique le bu galave seta fina ga del mga kaf ka en si ka ga ko tule na de chat in ka en fama nam sama ma ko sem de fi fok no fok nam nam to fi premier ministre ni si la ka senam ka en ala ga rota va open de fi na lo fok ngol soa awa kain kude purnata kamate na kain ang prime minister ni Fungain mi Rue Marago kain mi direktor mo ko siyamda fi Fokmar Kepe kain yung kain direktor P.I. na mga yung ko siyamda fi Fokmitunet Malago lao ni Fitina kain Fokmumala Pam mahi na katabi chatan na kain samayumala Jean Noel Jean T. kain na mi maa kain maram kain pera lalamo teka mga mi prime minister na kutala na mai ka wulia kain ni kain na mi ale mahalina prime minister na kaina dala wa khain to am fringolo tala forma fi dunet malarein lawela no fi tinan kaina kain ka gut ngolo kai law no fi ngade fi tin mahina gade fayan kaina am to am boliko nga awa hen dan gai minister na majun banateli hen non kafna kaina samayu mala docteur Abdel Sabr Fadel kaina me fum gamat kain me sama marain go sem de fi ma fokon le fi duniat na en ma ira fi na de wura tan na kha sam yuma la Mohamed El Amin Souef na mga en mi sama go sem de fi fokon vi duniat me na de wura tan non ka fi en ma law ga lawn fi se dara ga na mi ma en ka galan hi de ministre na fi na gat me jun parti li he non ka fi ñum salam ro batta na la docteur Abdel Sabr Fadel awa kay ni si kaglan ngol ko dang tous ya kay lawa kay lawna fi semali dunet non qafi le bouré jigal la kay semali ngal sa chong chulo mi ga kelengen ga no semara ma sumsala kay ngal la gila ka fox sumun gen kelengen na hay kelengen na fi na gana li joda le bouré sumsala dur tu si si yo ma go di maram gen kaf ken ni si law gen ke tanam kay ni awa hen dan ga ni ka en na ga de chadi ga en ai ke ni ke hum kamat na le bukam di pa ka en na ai ja jara go yi fo konfi dunet me chole so lawga lawn fi ki dana ma yuma la cp na awa ga en ku de na me yal na de me bum na gat ma la ga ni ame ja jaram go le bu mi ga nan ga ni ka na me minister na ma fi na gat mi juni banat le non qafna docteur Abdel Sabr Fadel ka en am kal de le mu lawna ta ham dala galma awada fi na chat ma va jewa ku de foknam gaine wildani na jara ajay go kay foknam so reka go ngani min ta kana na da chat ko nti na da ya budu go wo dala samalin gaine hen mai mi kut kuda na da feta ura tande hen na mi doctor Abdel Sabr Fadel nam dala chola fi foknam na kan buzan ga cha kan go bi naram lakku bi ma buzama do qidina kan choli zon baba ma hechuala faa sumun nakan tariya nakan kisi cha dokumyam fili nongo ka en ma la gaisi cha ule chuala vi foknam zone ma hechama ule li hem gani hechama guta sumun di guta la ki danam gani kili gan tun ngor sing ufar singol gani ka ina zay sahe nakdebe uratana saka se naka li hen na libu ina saha benar mungkin gini limang jual dia kok sampai fang deh mai nak tu beruratan gini head ini nang lain gini kiti kiti gini fang deh gini fani so itu hudang ngat kau ida kalau saya nam gini sedum tada gini kaya fama aja jarak kau ina bu naga nama minister nam dah lah kaya nama wi bum ngat kau ina amar sel mawat idris ebi itno mina gini deputi am tu kau ida kaya nama
dala la lene tlemalen ga dana lelum hay tagam khu dala sahab england ni black fa goni la fumle maura ni black fa go fumle u dala fuknam cholam zone aka ki dana fi sum sa ga hina gata wura ta ga hina gata ga dina tan qafi mai hina gata na gata be wura tan fa de ka nam dala na gata fi chadi ina fita go ya khain na go varinga faribu nage awa hen tan ga ni ka en ministir fi na ministir ma law ngati fi lusana en fi doktora ga burda qama tagene se bulum burom ga en mi fulum ga en mi kawe ma janga ka wadira na ka ambulance na ambulance ga dok fa ci ga en se fulum go fo ma fi delegation na chaja ga en pam province na ka en fulsida ga en fulsit ga garam ga yel malagu yuga de sane to ang linga de go jami khain si sala doctor mana cha jan gan sang yina ni sina kang jam itlang ya kain gut ngolo a kain fulla ma fulu me ful jala la clan gan ni khain nirfani province ke mang gan fi ambulance ke ma gan na me to ful jivan gan minister ful clan gan me na me minister na doctor Abdel Majid Abdrahim gan am job si gan la kawin am jane ambulance am jane se lum gwen gwa lugum gwen se gurjone vizin ala mai lumis ko la pulurea ayna bla gwa no kayen gomni vinagat ma kodom dzuni kay mai kuti bu nage kige de be khafati wa khela barfi nagat ma ga tigan tan na kubra na gedrak chagai ga shoge duak damni ana ke terro fun ku van go bitere khatu glom ba ka agen ke chawnu le tiglo ni nga agenu le gran farala fi wa malum jang de ana humra den zone khadam khlum galam sukulla lamo a chogan dolane me famga

Kini debe ni kama sana nongkafi kwenye kisa fudong gelina lebo saga sikali digangali kiki de nongkafi kwenye devantu katami samga na kwenye mifia na jang yanjo kalamde kwenye devantu katami blama adum kahai galma digangali galina yanjo kwenye muntoa njona Marcel kwenye kisa kesi kali deleba nongkafi kiki debe kwenye haguma kwenye pagodi kwenye de. De van tamon kayen hidi nigisa gisa radon tun gedik kinon kafe sa bayam yan marki gidi go sa sharing go nigisa kaskali travona lebo mataskari lebo saka milezi kayen sa farchan non kafe kayen sa kaskal ma sia bana kayen de van tu edeme usman yumaniga kayde jafta lamo kayen kigi de be kigi de nigisa del golangana nigisa kaskali miskinen non kafe kaysa walia sa amrige be kiki de bengi masan non kafsa kais lo gale isalita so khain sa kais gale awa khain kles umule bo khain samling lo dange tarya sa babalen ka khain dono so ngrazu angra gang khain kiki de bengi sa mailau na sa mandale na sa lumiana kiki de bengi khain kubra raknu lo

kiki debe niki masa non kafi kay niki sa radon tu ke tene dikina kiki debe ke tu devan tu ke tame abagar abagar wa kay sam kalis kran jame kiki de non kafi kay niki sa kasu gale tukura dasa awa kay abagar belina herlenge kay yang sam kal kran jam di komandan yo bana kran wa kay nang sane lawida kolere sam ngalen kal jami ke gang de bere jaftu fak non kafe ni ke sakas kal wala ma te skar non kafe a kay yan jok di kay captain lisina en li adapt lisina daple daple lisina so kay sam kasi ram la jok également a ko bele bo kay jos do dan ge de fan taram jaftu fala mo kay jok di kay sa notion lo sa sumen ngol kay en allo do gora kay ni ke sa guru ven non kafe kay c'est des pierre yangma sa kais kal gon bana khayde devan tu katami samsia abel jono khayde devan talamu en jok ge china jono digi ngolo khaf ge ngi debe ki debe ni ki sumeno khayen da bar fi nagade den jam ge dom gayen me telem ge ske en sum sa gutan den chosti gen gen ni maglo kam ni kaya khayen mi chigo wa wal fretta gudom da ulinglo funi len dam ne ti kubra bakar mamat wa khengom yom lam fet kenti kadi fatime kadia malado kini go mandel na la jox la ron fi fet kem nano tiabru mol ko ron vi lo vindia wa khen gi samr gem dara yan marge marge yanu margi di tol kadi allo di jefto fakno qafi ken bindu ahum zone na vaza kakte be kigi de ben gi segen non qafi.

Assalamu alaikum nay sa kan gi tamindi aga kalkala on di studio ndo fadora de charga ngono gnan or kalkala gitna bar ngam nang sen do ila raba ki an raba sen hak jiliir ki atora aga lu ki aga raka mo ngar do wajjo kala lega la velle ya la ro pido di be ala kamando en ko manne choro ngari sabiso mo koy mo kado ko roing sen no makado ko yo kre ko mutuna fare yo sen mo mi anga dai kurum na ria mi go nge kede ngdrango ya jega man no ki dar gitte ga dai irwani ga dani go yo na inga dai dran mo ngi go ya bar ngi chara nga technicien yo dai mi choro lam yo gi kede ki ngaje ko mi choro lu ngdan mo nga ko lu duman lu ngi chan nga dai mahamud gasara aiton ma chara dagram gi chadga kubra abakar mahamad dran ki ngi yaje ko lal awara ya on di regi danten nyen na ngadumo nge fatime kaja maratu diego de morti gal lengi daje ko lal lunga challa micro ga pi war ngam nongu sondu tala mi dem mogo ciri ngawa ya ibrahim mamad ngomi nga pi garo rekam ngum ko ya mo wona wadam tan na bar ngam nong sondi ngam ko bal ganaw kubra de tan dum no wa kasata wi ni mindi ki ga kan na ga re faddo mo ko ya mono kabinte.

wati hagano gede nar kal kal gede na barnga mona ngusun jiwa mu ngusun jiwa muncul lara kura hula nu lunga ambasader nge dai nama na wanggung gede nge dai dan menggi chan ga Uni Europen nge dau lenggi kede kara nge Eropa nge dua lima dai lunggi chan ga Amador Samser Rico ye nge dai nama na waga dan yu lu nge dumu dan nge dumu nge minisere hendo alamai Alina dan yang kar ko ga je ngu bete ga ya kam nangi kede kada ya kam naram hadla man tandam ga kula far dawla ga randi Uni Europen yo dingi kede kada ya ja yaka gre dingi ya ja yaka re chono sandu da idran yan nam haba ya kala far danar di kangal le jow ni ding sandu ga gre dingi kede kada go nan ya dingala kada nga da imamu bono ay nga da hay ni fado sir ay dingi dugani mi ngi ka kara sir alla ma dugani mi ko nga da yan ci da su nga ran re dingi kede kada yo nga so wan nam tandam ga kula far dum nor da yama ga da ya dam no nga do wana ma day ga ding dem no ranga e fay joye nanel aga fodonga day lawni day mi go ngeke de kala doy nga fodonga day dan mo nga ga kala

0: wude ga jandu la fele dingi kede kada nga karer day dran kiso yar walla mare yoy nga day dingi dran mi go jama ngi kede ki yoy go ler ya ka onde ka wali nga danna yoy go baro choba ya yodum ko la gorno ngri premier ministre yo mu aga man ram halla ma chur yor na ma mar na talu do mo ngede nga day lu nga dan mo ngi kire nga mi yo ngi kede kada yan dingi mi yo yidu mi go ngi yama ye jung radan ye mi go yama ye jude wona garan ya waal ngu ngede yidu ga dan yo dan mo ngi lu ngi chan ga do mo ngi mi go pam yoyo day dungi chenaga jean nuye gentil yoyinga day dran ki yo ya jangu te ga dan yo lamay halina yo ka dingi kede kada agram nanam allama mi yonge kede kada ng yo kol ga day dran mo ngi kol ko tala ga dan yo yoyinga ya jay ya kam naran hal ngi dran yand la fay yo hal ngi day dran i jando ho ga dan dingi kede kada yanga yo yoyinga dingi mi go dama ki yo dran wo ya ka yo go habar ga te ngire dan yo day ya mokulano macara wara ya mukola no ndomu day namru ko ministre ngay day dem no yodo la ngi dem ci lotan dama par nga day dan mo nga namru ko ministre ndu ngi jena docteur abdullah ya sabr fadl choro yor day dan go nata lu nga namru ko secrétaire di lu nga nar robo di ngi ci de ka da nga namru ko nations unies nga yoyogo nga namru ko afrique ben day africa dan dawla bo wanay yo lu ngi jena mohammed el amina soyp day woni nga dan nawo lunga dan mo nga kula ndoru akulla nga day dingi namru go dawla ngi cede kada ngi woni mari ngi cede nga nations unies nga namru go day afrique men bo woni nga dingi cede nga nale le arni la vezir day hala gni mi go yand la fe legri yand nga yo nga so dan mo nga kula dum wana woni biro handu yo nga yo nga day dran na ya jere ngi te nga yakam na ram halama dingi cede kada si asanga namru go par dawla ngi cede kada nga day dan mo ngi cian nga jeu politique sir dingi namru go man naram halama day dawla ngi cede kada yer man naram halama mi go ngi day dran ngi ko lo ko tala gar nga iman go ngi dem wi jaa lungu day re man naram halama kali nga la par dawla dewre nga ko ro dan nari rendi re day dran ki yo go ya ka wonde ka wali nga dan nakal kan halama di helay ni akul nga yey go abarra gite ngire dan yo day yam ko la ro no wacha da handum day hogu yor dem no wa dawla ngam no na cara wonder halama man naram go haria dumu ben ngi jan ga cour penal international ngi jan ga cpi yo manga day dawla ngam no bulindo cha na cara day ya wonde day ya dingaran ya wonde statut ngal ngi cara nga rom yo lu ngi cara docteur abdullah sabr fadl yo day dan mo ngi curu na cara wonde kawli ngana a chono day mi gaw yo dinde nga wan ngi halay ga ku le re cpi yo day dingi kede kada dan mo gal ku ko lam dan nga day dan mo no ru ya nga guda kada gu ya ay dinga day ku ga sonu ngi mi kede kada nga day dawla ngam no na la ku le round kawli ngana nga abdullah sabr fadl yo ci ngi dan na cara mang nga a ci ay dingi may nga day dram mo so yi kere far migo day namru go migo singen day ya yel farra day nam allama huriya ga danje rendende namru go day dawla afrika wara yi manga yi kam nan re jow nga day yi ngi day dran mu nge yi cyan jangam no yoy nga day dinga dan go nakam naram allama day fu dong day namru go dingi kede nge cpi yo ngere ay nga ha dan na ci gyo mu nge a chono day di ngi kede ka danga han nen yo nga a ke dan mu nge wan nge a figuro day dinga dran ya je yalla nar kal kal go dinga ran nge yan yo day ya dinga day ya dinga afrigro rogondo nga day dran ga so day ya ndugudo nalan nga day di nan nam dinga nalawna gere a chono cer ni ya cer yo day ya lu maréchal mohammed idriss debi tono mo nge dan mu rona cagum a cagam nda dan nga ci nam hor ya nge day ya africain dam no day mi go cilu mangi kede kada nga yo day dam no nga yo dinga day ya dinga ndu do ni jay nal na nga day dinga namru go nalaw no nan gro allama fo do nga day namru go cel ni nga dam no ma cara on cpi yo yoyu a chono day ndo so a cel hor yo ko ron go gandie li go yo nge day dinga cogo a chono day di yo dinga wali do day gabum no ko nani de dinga yana na kan gal le cer ni nga day ya jay ya cara yo yo a onde day cer ni nga day dan mo ngi cyan nga cour penal international nga cpi nga dan mo nga ko da hari aram ngre dayen ni hari nga dan mo nga addu mon yo yey go habar nga te ngi habar na mo nga day ministre nga lewni ka jora rin la fe wonde dawla yo day ciuro na mana ci ranal ndo day province nga kete min desi nal ga hu gira day ambulance nga kete wetir hu gira akan hinji yo nga so day nal ben ben so province yo nu wetir nga kete ambulance yo ki ga day nan na sono gadan yo nge day dan go cerni nga na cario gere won ni nga dan na wadon yana cagi dingi re yace day dan mo nge mi go don de yo kolnga yo nga yulu radan nga day dram go yugu yer dan go nga day yana dan dawar kan kan a ci yo ngi woni nga naw dan ma yo nge day hal nge yan nge kidan gadan gere lu ben so sang naw awdan ci gura mon joro day na caga naw dan Docteur Abdul Majid Abdirahim yo day yawnde kawli ngani yo chono day dan mo warare kido yo day danyo ambulance yo kido ngi dem yandi ille yandi ngi day mi ko tala garan ngi yaji mi do da na fu do ngi nay namru fu do ngi kede dawair day yo ngi day dige dan go day na chagu yego habar ngi tengire danyo habar ngi day ya ma chara war yam qur'an hondo mu day namru minister ngi day do her da man yo dan ngi du du man ci ru quadri yoro day na chap bon mi ngi kede kada ngi dran i keden kide ngaran hal ngi day dran na yenal da man dawair ji ngi kede kada yo ngayo gire chono di bilin ngi kede kada ngi haru bilin ngi day dran ya ta gonda ka kadio di ngi kede kada chono day ndugudo ake ka kar ngaran day dran ya ta gir bolino yo ngi day ding dan na chag nga chono nan la fego nu ndugudo day ya nam ngi anni kide ngana nga warari kide ngana an ni charal ya yo ngi day ding dan wona chaga gir unde kawli ngana dan yogo mukulagarno ngugide ala mom kulano mo narma ala mi go nge akrey nge day dran mo ngiyan na akrey dawayo day 4e promotion nge day akrey nge day dran ma day hogire day jungi kedan ci der kalka nge day dran mo nga kul anni mi go nge kede kada dawa kada nge yen yo nge day mi go promotion nge charanga akani nge ken nge day école nge day mi go akrey nge day kedan nge dingi kede kada nga kul anni nge day dran yaw dan yo curoro day ya ga karanga dan ga yaw dan hayde nga dan ngere day aje yoro ya ja palu day dan mu ngir dumon nge day chan nga chef d'état major général des armées nge day deuxième adjoint ngi chan nga général yang margué b félix ngere day mi ngi ci rek ay nga yawdan hay danga dan
1: wote habara nga mo wutala mi dina mi ngi sandi ci anara ma sayna ha gi li gari ci atal ra ga dum ci wa gi ara kay nana bal ga mu koy mbol dana cabinet technique ri tali mo ka sa ra yo ndi mi ndi ki ga kan na ga re ngi dum koy mo la garano cabinet technique

rin ke ger ningai bai ri ba gni abar nai mundo ba ngar onjam ade ni ku ni ta rozali ni guto ndo ku jogi di mehe bai ndo jumash kon manto ku jogi di mehe na jie kembe ke jamanat la de ngatu jini ta bai kem la badan ku bote adi labdan ni dandi dot na renaissance ni moy ku wan ko yalambe ni na ngan tu jini ane dan sikha len nge ku to ning te ni bai ku do jedi indo ku tum ta na ji ko ni ji kem to adi do ba de ku kundul te lo ku an do ta ba to kem do gut ya me shi rim te bai rim te bai ton tangar ferdinand ade yi kembe ke kundul tu bai ki yidu lo ni ndan di dot na i kazok ade ite de yi ngan metr gas nya ke kutmi ke do gudron dorob ku ma jikon i gudron ne ni ba ay nge lo yo ni lai kari kade ke njil nge guto nu ba adin lo ku ma ji kem kombe yante gir ko jige ade gir ko jiya njila bay yilngar Jean Pierre o gir ko jiya nik ngar toina Felix ake gir ko jiya jima du Ernest nao ik chit jubai na jingar o ko jiku bo ngai gna ran be njamanatla malang degun to nendon dot na te naun kum ko ngai kade nenan bir klayo adi mbir klayo yang gonde ke jia ade rine nare ngay Evelyn nare ngay ya Evelyn ni taba kuto kiambe ki njamanat la adi kundo lenji do kujogi di sirie na jie ko ke njikemeto kiambal kuto bujo kujo kalm ke mehe do tu mbir klayo nto nadin si si gir ko jiru gulay gumalang ke kem ngon betu ni ndandi dot na i begre o isi gini ji kem beku mani gaga ake ye kanton ye gule ge kundo ho ge malang gir ko ji ge kin jame na tla do ba kumra mundu sar ni dot na ji gnal do si tali na ni simber klayon to malang si awor ni ni ke ndo jedi bayin do kutumata ina jie ko ke njikemeto alen nge kuto ningte ido ba de ke tukura te lo kwando taba to kem duba nik nge kuto te ade yi nik njila bay ni ba lo kwando nto ito yi kem kartie walia ajarai te ndangan la ibe kade njil nge kuto nubat lo kumaji kem konbe yante kirko jan njila bay yilingar bani ni Jean Pierre o bay to ngir ko jangar to ina Felix ngir ko ja jima dum Ernest na o yik chete jibay na jingar o bay to ko jiku bo ngai gneran be nyamena tla malang len don dot na na un kum ko ngai kade ne nan ber kla yo adi ber kla yo ya ngond ke jia na re ngai Evelyn na re ngai Evelyn ni ba gu to kem be nyamena tla ndo le nyi ndo ko jogi di sirie na je ko ke ndi kem to kem bar dub jo ko jo kal ke mehe dot mbir klayon to nadin ci singe de gulay gu malank kem gon bete na bar nay begre mani gaga o bayton kanton ye gulay gu kundo ho gu malan na dot nan jignal dot de tali nadin de mbir klayon to o bayto gir ko jere gu ke kem be kin jamat la ke do ba kumra mundu sarni malang si nan nan bisite mbir klayon to or ni ne ik ndo jedi ba indo ko to mata ina jie ko ke njikeme to ni ba ye klen ge to ning ti do ba de ke to kra te lo ko ando to kem ndo ba ni ke ge to ta de ri ne njila ba ini ba i karti wali a jarai te ka de ke njil ge to no ba adan lo ku ma ji kem kon be yant
wala naim gan bangi inga yale ka de munambisi te na jiku do be te chele ka woro ni ku ku jara te ba ka bin teknik ka da un pa kran ku do a de sia wo inge ku jag jai te ba amra si da fia ka ta jilo sol te ta di sin ku lo gono oriental te kumala.